Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.